any friend from me no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji ni sa metu mi aye wehi Amu buwa ni se Anyo ure Ya jidi o se ube tu mi aye Ena yesu tine ni sa Odi ka omwe ni chire wansa Ha Sani ya muji diye tia no Muji diye ni mkwa enye sa mamu Mesi ya huwa no huna diye Amu no muwa Hey adi ya chisumpo

juma na yesu yo sentreni a na yo onyankopon ayo ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standedede broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesu rejamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi ayewe yi amubu ani se ha ni owure

tadie azabo ma me bi ti dwoma no be ye nto na de ene nti wato anyina wo suo sebra de de na me ne me ma be die eno ma me kai wase John chapter 5 Jesus ko pia brand TV so ko pia ne so na obisa ne sedamfo ehe fa na wo kro o se awo o pe ko do ne de na ye ko do no ne fa ye de o pe so de ye Jesus je ko do ne free Peter and some ewo Luke chapter 5 Eje kuduani free Peter and some wey your Kenya me some say dom ni wey. Bible say odane na ni wey Peter no bi say Petro ka say ne ko ba bia emu do no. Me nya hwe. Nanso wanu mu asem nti. Me gu asem. Bible say no gu asem no obu ma mpata bebre. Ena na sew no mpo na ya tete. Na asem a ne wo ni diki. Won mo mo ni Peter ko ye ko pe na mo ma nya bi. Omo be jina tire three Peter say na de mo hwe. Ono kwa wako ye, uwe nyahe. Asre fuwa bemu ma, te fuwa bemu ma, tamfo sre wong, e tre tre wong. Nesu Peter dane ni nwa katre wong se, owo tu miye. Sa yesu no, owo tu miye. Mwemani ya waye, misi owo tu miye. Owo. Omo se, ah, kapu inte nini bana, ose ay, owo tu miye. Owo tu, oh my God. Owo tu miye. Odofu ni mse. Adia en wanwa pa ni se. Se doctor ba. Esa ta di fita. Enye wanwa. Ba bidye ura ba kwa sa ta di fita. Na ye wanwa. Na ka bidye ura ba di ya wusu si musa sa ta di fita. Nesu owo tu miye.

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon e ye ho sentreni ye funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate me se onni ano oba tena ase me se oyire no betena ase okunu no onwu ba standede bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu richa mo any friend for me no be body channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bua ne se ha ni owure